0: FAA approved.
1: Ajani mo ayo kwa.
2: Ah, meje oso. Na wani ye. Eh, manson. E to kwani ti no ato mo fomu ha.
1: Ajani mo abochire. En to kwani ye o mema ya to agudada. Won se makoto October top yi. Mi mango sei. Na mate se wodi ayo wafo ye dada na mba besirinchi
2: wo. Wo manson, da onyamia se pa ne me so fortune fo. Na ka bi mo a, nipa bi o